0: aho imibare igaragaza ko iyo ndwara iza ku mwanya wa kabiri mu zihitana ubuzima bw'abagore batwite nyuma ikibazo cyo kuva gukabije kw'amaraso aho by'umwihariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko iyo ndwara ifata hagati ya 3% n'umunani ku ijana by'abagore batwite ku isi iteye ite ndayibabwira Raza kuyirambura Samoya zuzuye hagati ya 3% cy'abagore batwite irabibasira kandi kaza ku mwanya wa kabiri uzitana ubuzima bw'abagore batwite nubwo nari ikibazo Samoya zuzuye muze gukuraho urushinge ariko ntabwo aribyo gusa Samoya n'igice turinjirana n'ikindi kirungo cya kabiri icyegeranyo reka mbabwire baba we hari igikorwa niba ndi bukita igikorwa niba ndi bukita umuco niba ndi bukita ingeso ariko ndabyita umuco kuko usanga nyine hari uduce tumwe na tumwe two ku isi babifata nk'umuco ariko wikubisa handi urasanga bihinduka ingeso ni umuco ugaragara hamwe na hamwe mu bihugu cyangwa se mu bice byo ku isi ntagari kiba ari igihugu cyose usanga ari agace kamwe ko mu gihugu nkuko bavuga wenda ngo abantu bo mu burengerazuba bw'u Rwanda wenda Rusizi na Nyamasheke n'urugero ntanze haba umuco w'isake n'urugero natangaga cyangwa se ukumva ngo abahungu baho ngo barakobwa n'urugero hari umuco rero mu bice bimwe na bimwe bitandukanye by'isi ugasanga kandi biri mu bihugu nkabingahe rwose ibihugu binasirimutse ariko ugasanga bafite uduce tw'icyaro harimo uwo muco inzego zitandukanye ziharanira uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye inzego z'ubuzima guverinema ugasanga bose barahagurutse ngo barwanye uwo muco shwi uti nuhuhe abantu barya abantu harantu usanga rwose ku isi hari umuco wo kurya abantu kurya abantu se ntago wumva kuri inyama mutaza kumva ibyo ntavuze pe ugasanga cyangwa se mu bice bimwe na bimwe bigize umubiri w'umuntu nk'inyama zimwe na zimwe cyane cyane zo mu nda nk'inyama y'umwijima w'umuntu umutima w'umuntu ubwonko bw'umuntu bakamwica bakabikuramo bakabirya mu ndimi z'amahanga nibyo bita cannibalism pe umuntu akarya inyama z'umuntu cyangwa se ugasanga ikiremwa runaka kiriye icyo bihuje bigenda bite iyo umuntu ariye inyama z'umuntu bigenda bite mbabwira yuko uragira ngo se ndabwira ngo tumwe mu duce two ku isi ukagira ngo hano hafi yacu mu bihugu duturanye nanatangiye nsuhuza harimo uduce two mu cyaro abantu babona buhumanye bagakubitaho inzugi kavuga ati sha muturanye atandira umwana
1: hatio this simply wonderful
0: mujya mubeshyera bya bikoko ngo bitega abantu ninjoro bikabarya hari ibica umuntu adatinya ingwe ntatinye nyiramuhari ntatinye impyisi ahubwo agatinya umuntu
2: Radio 10 since 2004.
3: Since 2004.
2: The first private radio station in Rwanda.
4: Simply wonderful.
0: Ese ahantu hari kucyaho hantu hari uwo muco kurya abantu. Wadutsute. Ese umundi kurya abantu tubihuje n'ubuzima hari ingaruka byaba bigira. Nibagewe ntunzwe no kwirira imitima y'abantu toka satana ariko n'urugero natangaga rwo kurya umwijima w'abantu ubwonko uru rugero no mu nzozi ruragatsindwa
2: weekend
0: reka ngaruke mu kanya mbakira uragatsindwa ndakurahiye

0: Oru kestre de fellows bati yewe mukobwa indirimbo itugejeje ku isaha y'isa 12 n'iminota 19 ariko indirimbo hari umuntu wayisubiyemo umwe muri aba bahanzi nyine bo muri iyi minsi King Gidi ukuntu numvise ayisoza avuga ngo abakobwa ni benshi
1: Kakano yongeyeho ko katari muri iyi ndirimbo

kandi nyabo nabatinyi marungi sebo ndamukurikira kuko nari nizeye kwa makazi tubigeze muhira magate batitura abansi ni kare nyabo.

ariko mba numva bitandimo ukibaza se nibitakubamo biraba monde reka kugire ngo rero nyabuneka yuteye intambwe ukazaho dukorera no kimironko ugeze muri gare nta muntu baza cyangwa se ngusobanuze aho gurifashisha no nimero uvuga uti ngiye yo product ndayikeneye yamfasha kuburyo imyorokira ngisubira ku murongo ni kuri 07/07/2022 07/08/2027 icyo nakubwira twe turaba Kristo byo dukora byose twizera mu mana nyaboneka niba tukubwiye ngo turagufasha iki tukabona gishoboka turakigufasha eto kidashoboka ntago tugishobora ni kuri 07/08/2027 iyo ni miro genda uhamagara ndetse ukagenda usobanuza ukavuga uti ngiye product ndayikeneye cyangwa se iyo promotion ntincike aho wabuhereriye hose mu bice bitandukanye yaba amajyepfo yaba amajyaruguru yaba uburengerazuba yaba umujyi wa Kigali cyangwa se ugatera intambwe ukazaho dukorera ukabasha kugenda umenya n'inama nyinshi zigiye zitandukanye dore ko iyo wahageze turakurebera umubiri ukuteye uri umubiri kugira ngo urware hari ibyo ubura hari ibyo usanga ubura za vitamine A za vitamine C utanywa amazi ahagije udakora siporo ibi ni ibintu bibasha gutuma umuntu agira ubuzima bwiza ugasanga umuntu ararya ibyo kurya ararya inyama buri munsi ariko amafunguro y'ubuzima cyangwa se ibyubaka umubiri bitera imbaraga ntago ari kubiha umwanya reka nkubwire ngo nyaboneka ni byiza yuko icyo gimbo namwe y'imirire ubuzima bwe buhagarara neza kandi ukamara igihe kintu utabashije kuba warwara aragari hangana ni mavuko iki kibazo cy'amabanga y'urugo navuga ko dufite care solution kubagaba hari na care women amabanga y'urugo ku badamaje yanga biturutse ku ma infection urinaire cyangwa se bikaba byaturuka ama stress kuba ufite ibindi bibazo by'indwara zikomeye bishobora gutuma amabanga y'urugo atagenda neza ukajya uba mu nshingano utazirimo neza ariko kuko ari inshingano reka nkubwire ngo ngatu gufitiye care women kuri abantu babuze ibibazo cy'amavangingo iragufasha guhera mu minsi itanu bikabasha kugenda neza aha ngaha kugira ngo ukabasha gushimisha umuntu wawe hari umuntu umwe wansinye namugendega ugushimisha umuntu wawe ni inshingano buriya umuntu mubana waramwemeye ni byiza ko mugomba kwishimana kandi bikagenda neza rero niba hajemo ikibazo cy'uburwayi nyamuneka ngo kubikurikirana kandi ibintu byose birashoboka iyo tubonye bishoboka tuvuga ngo birashoboka tukabona ibyo bidashoboka tuvuga ngo ntabwo bishoboka turi abakristo ibyo dukora byose twizerera mu mana urahamagaye ino nimero kuri WhatsApp kuri 07/08/2027 rero ushobora kuba ufite ikibazo kigeranye no kuba warikinishije igihe kirekire hari abantu benshi bikinisha aya manambaza ko se bikinisha bati akose umuntu ubibaza bura n'abashaka kubikora kandi ari bibi wari uzi ko buriya ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu yikinishije inshuro imwe byikuba inshuro esheshatu imbaraga umuntu akoresha ari mu mibonano iyo wikinishije rero bigira ingaruka zikomeye icya mbere byangiza ubwonko aho bitera ibibazo byo kwibagirwa hari ukubabara umutwe ikindi hari kugira umushagaro w'ubwonko uzasanga ari abantu bahorana amastress kubera kuba yikinisha ikindi hari ukuntu iyo wikinishije igihe kirekire bigabanya imisemburo ya testosterone igitsina kikaba cyagabanywa cyangwa kikaba cyakigonda ikindi kiba ku muntu wikinishije usanga babara umugongo ikindi ugasanga babara mu dusabo tw'intangangabo ndetse rimwe na rimwe ugatangira kugenda agira ibibazo byinshi bitandukanye harimo kuba yagira isereri igikorwa gikomeye umuntu wikinishije ni uko igihe abikoze ni uko uzasanga iyo umuntu yikinishije igihe kirekire abikoze uzasanga nk'amabanga y'urugo amunanira hamwe ugitekereza igikorwa cy'amabanga y'urugo uhita wirangirizaho uwo mwanya harimo na benshi bagera ugasanga biranze neza burundu ikindi kiba ni uko intanga zawe zishobora kuba bihuhe urugero niba uri umusore warikinishije ukagira igihe cyo gushaka utaramenya se niyo izihe ngaruka byagiye bingeraho warangiza ukiyicarira ahangaha nakubwira ngo hari igihe usanga bikuviramo kuba wamara umwaka imyaka ibiri indi itari yinjira kandi bituma